nta se ni gbogbo bi to duro si yen gbogbo eyan omo lohun kan so tele mi leyin jesu mo dupe ara mi leju ta na lo eni jesu mo dupe pe okun lowo re fu ise nla ribiribi to nse ninu aye mi olohun a gbe oga o adupe nla adupe to nse adupe to ti se ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo lohun eja dide nle eja ki hallelujah nla hallelujah nla metala eni kan ni 13 beni so ni gbogbo bi te ba wa kan you just stand up and shout 13 hallelujah somebody shout hallelujah my jump hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah enu to fi dupe yen to fi yin olohun mo gbadua enu yen hallelujah lo mo fi ke tori pe ya nu o sele ninu aye re in the name of Jesus Christ sir ola ni mo fe fun awon eyan ni holy communion enikan ni holy communion ki won ma holy communion se ara oluwa ati eje re amu asi je asiri agbara fun iwenumo fun idagbasoke ati fun ise iwosan o ta mo se niye gbogbo kan ba nbe ti so pe mo fun yin ara oluwa ni oni gba je eyi ni ara mi gba mu eyi ni eje majemu titun ti atasile fun opo eniyan jesu wa ni emi ki yo mu ninu esu ajaramo titi yo fi di ojo na nigba ti emi o mu ni titun ni ijoba olohun mama emura ola sunday niye and gbogbo sona church ti wa patapata lati se be patapata so gbogbo bi ta ba ti nbo mi e laiti yin eyan omo olohun ke gbo announcement sinu emi olohun lo ni a se be enikan ni bo wema wa lati iwo road e wo moto gbagi elefe so ni wema e bere church olorun ojiji nbe isin kan pere la ni ago meje la si bere gba ti o ba fi di 11 ati mo wale gbogbo eyin omo olorun lati 13 to 30 eyin mama me eyin baba baba is our combined service ati ni gbogbo sona church isin agbara han

wa ki se gba ti moto ba to payan london to sofo eni to wale aye ti ola pa sofo amen to ba lo ni oko ti oko yen fi ya jo throughout titi to fi ku won fe fi o sofo ni ti eniyan ba wale aye ti ori nkan stock asi bẹyin ti mo gbe se re bo ti wule kemi ogoto o faye sofo mo fe ke gbadua ijoba odidi ijoba le faye eyan sofo fun odidi keyan lo odun mejo lori alefa keyan o si mo le toka si to se iwo awon ijoba ta ni Nigeria ni e ijoba ti nfi akoko eyan sofo sister mo fi awada si adua yi o le pade boyfriend e si jo fera yin fodun man o si mo lead si marriage emi afi aye eni sofo ni o le gba shop nibi to ba wa mo ri isipaya loje ni ke gbadua yi keyan gba shop o si lo odun mesan nu shop o si mo le toka si n to se

ma bi oyin lewo loko e mama ke mo woju en tin be legbe o le mama tu me o lo fi je pe adua taro ki sadua kan ti ope mi ni peju adua meta lo leyin mete ta ma gba testimony meji nawo mama ma ba eni keni si awewa wa kigbe e ka wole eyan le lo church fun odidi ogbon odun to si je pe at the end of the day ko ni ri nkan fi han eyi mo ko ni ni eyi igbega ko ni faran oni mo fi ma so nkan if your church never change you change your church ko si church ni jobo orun hallelujah bi church o ba yi o pada yi church e pada it's not a sin it's not a crime elejo mo so re ti to si ni le toka si to se to je po re te n bara yin se ore very very ore ka ore ran dan e ka